sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro, barkanku da dawowa. A cikin tafiyarmu ta sahun Türkiye a UNESCO, muna ci gaba da gano wuraren tarihi da ke cikin jerin wucin gadi na kayan tarihin duniya na UNESCO na Türkiye. A wannan sashen za mu karkatar da alƙiblarmu zuwa tsohuwar ƙwaƙwalwar tarihin gabashin Anatolia zuwa tsohon birnin Harput, wanda ya shafa ƙarnuka yana ɗauke da asalin tarihin Elazi. Harput na ɗaya daga cikin wuraren gadon al'adu da ke cikin jerin wucin gadi na kayan tarihin duniya na UNESCO a yau. An saka wannan tsohon birni cikin jerin wucin gadi a shekarar 2018. Ba tsohon matsuguni kawai bane, yanki ne mai ɗauke da tarin tarihi daga matakai daban-daban, inda gine-ginen kariya na Anatolia, bambancin addinai, hanyoyin kasuwanci, al'adun jama'a da kuma tarihin birane suka haɗu a wuri guda. Harput yana arewa maso gabashin tsakiyar birnin Elazi akan wani tudu mai tsayi. Matsayinsa ya sa ya kasance birnin katanga mai kariya da kuma muhimmiyar hanyar wucewa tun tsawon tarihi. Wannan matsuguni da ke kallon kwarin kogin Furat na sama ya ja hankalin al'ummomi daban-daban saboda kusancinsa da hanyoyin ruwa, ƙasa mai albarka da kuma mahaɗar tsofaffin hanyoyin kasuwanci. Saboda haka, tarihin Harput ba tarihin birni kaɗai bane, amma tarihin haɗin al'adu da aka kafa suka bunƙasa kuma suka ginu a gabashin Anatolia. Tarihin Harput ya kai ga zamanai masu nisa, kamar yadda binciken kayan tarihi da abubuwan da aka tono suka nuna. Yankin ya ɗauki alamomin al'ummomi da dauloli da dama, tun daga Urartawa zuwa Farisawa, Romawa, ‘yan Byzantine har zuwa zamanin ‘yan Seljuk da kuma daular Usmaniya. Wannan ci gaba ba tare da yankewa ba, yana daga cikin manyan dalilan da suka sa Harput yake da muhimmanci a idanun UNESCO. Domin a nan, tarihi bai taƙaita ga wani zamani guda ba. Ana iya karanta shi a cikin duwatsu, katanga, wuraren ibada, kaburbura, waƙoƙin gargajiya da kuma al'adu a mataki bayan mataki. Domin fahimtar muhimmancin Harput a UNESCO, dole ne a fara duba yadda ya bunƙasa a matsayin birnin katanga. Katangar Harput tana kan wani tsauni na dutse mai basa cikakken iko akan yankunan da ke kewaye da shi. Wannan matsayi ya mayar da birnin muhimmin wuri a fannonin yaƙi, ƙaura, kasuwanci da gudanar da mulki. Da lokaci ya wuce, matsugunan da ya bunƙasa kewayen katangar ya daina kasancewa sansanin soja kawai. Ya sauya zuwa cikakken tsohon birni mai ɗauke da masallatai, coci-coci, kaburbura, gine-ginen jama'a da kuma rayuwar al'umma. Katangar cikin gida ta Harput, kaburburan dutse na Roma, cocin Maryam mai tsarki, babban masallacin Harput da masallacin Sare Hatun suna daga cikin fitattun misalan wannan tarihin da ya ƙunshi matakai daban-daban. Musamman babban masallacin Harput yana daga cikin fitattun gine-ginen farkon zamanin gine-ginen musulunci na Turkawa a yankin Anatolia. Cocin Maryam mai tsarki kuma yana nuna yadda Harput ya kasance wuri da al'ummomin addinai daban-daban suka rayu tare a cikin wannan yanki na al'adu tsawon tarihi. Wannan bambancin ya nuna cewa Harput ba shi da muhimmanci ta fuskar gine-gine kaɗai, har ma ta fuskar tarihin zaman tare na al'adu daban-daban.

Cikin abubuwan da UNESCO ta fi ba wa Harput muhimmanci shine yadda yake wakiltar dogon tarihin ci gaba da zama a Anatolia. A nan, alamomin wayewa daban-daban sun ci gaba da kasancewa tare ba tare da goge juna ba. Wannan ya mayar da Harput wani mahada na al'adu daga tarihi har zuwa yau. Haɓakar birnin a matsayin birnin katanga kuma tana nuna kyakkyawar alaƙar da ke tsakanin gine-ginen kariya da yanayin ƙasar. An gina Harput a kan tsaunukan dutse, inda kariya da yanayi suka haɗu da katanga, ƙofofi, rijiyoyin adana ruwa da tsarin gine-gine da ɗan adam ya ƙirƙira. Wani muhimmin batu kuma shine rayuwar al'adun Harput da ta haɗa da adabi, kiɗa, raye-raye da al'adun gargajiya. Kiɗan Harput, al'adar caida cira, zaman tattaunawa, tatsuniyoyin gargajiya da sana'o'in hannu na yankin suna nuna cewa Harput bai ƙunshi tsofaffin gine-gine kawai ba. A Harput, al'adu ba wani tarihi ne da kawai ake karewa ba, wata ƙwaƙwalwa ce mai rai da ake gadarwa daga al'ummomi zuwa al'ummomi. Saboda haka, tafiyar Harput zuwa UNESCO tana zama kyakkyawan misali na yadda ya kamata a yi la'akari tare da kare kayan al'adu na zahiri. Dangane da ayyukan kariya, matsayin da Harput yake da shi yana da matuƙar muhimmanci. Katangar Harput da yankinsa suna ƙarƙashin kariya a matsayin wurin binciken kayan tarihi. Bugu da ƙari, ɗaukar Harput a matsayin yankin kariya da bunƙasa al'adu da yawon buɗe ido yana tabbatar da cewa ba gine-gine kawai ake karewa ba. Ana kuma kare cikakken yanayin tsohon birnin. Wannan tsari ya yi daidai da manufar UNESCO game da kare tsofaffin birane. Ba gine-gine kaɗai ake karewa ba, dole ne a kare yanayin da suke ciki, fasalinsa, ƙwaƙwalwar tarihinsa da kuma yadda ake amfani da shi. Da lokaci ya wuce, hanyoyin kariya da aka samar wa Harput sun fi mayar da hankali kan haƙo kayan tarihi, gyaran gine-gine, tsara muhalli, tattara bayanai da kuma wayar da kan jama'a game da muhimmancin gadon al'adu. Haƙo kayan tarihi da ake ci gaba da yi a katangar Harput na samar da sabbin bayanai game da tarihin yankin, yayin da ayyukan gyaran gine-gine ke taimakawa wajen isar da wannan tsohon tarihi ga al'ummomi masu zuwa cikin yanayi mafi kyau. A cikin wannan tsari, haɗin gwiwar ƙananan hukumomi, cibiyoyin gwamnati, jami'o'i da masana al'adu ya zama muhimmin ginshiƙi wajen kare Harput. A cikin 'yan shekarun nan, ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da suka shafi Harput shine ƙarfafa tsarin neman shigar da shi cikin jerin kayan tarihin duniya na UNESCO. Kasancewa cikin jerin wucin gadi wani muhimmin mataki ne da ke nuna cewa wani yanki yana da damar zama gadon tarihi na duniya. Sai dai babban buri shine gabatar da ƙaƙƙarfan kwandon kimiyya, tsarin gudanarwa, dabarun kariya da kuma cikakken bayanin ƙimar yankin. Ayyukan da ake yi domin Harput ma suna tafiya a wannan hanya. Rubuta tarihin tsohon birnin, wayar da kan ɗalibai da jama'a game da gadon al'adu, shirya fina-finan gabatarwa da aiwatar da ayyukan ƙara wayar da kan al'umma suna daga cikin abubuwan da ake yi a halin yanzu. Ɗaya daga cikin manyan batutuwan da suka shafi makomar Harput shine yawon buɗe ido mai ɗorewa. Domin tsofaffin birane ba wuraren ziyara kawai bane, wurare ne masu matuƙar muhimmanci na al'adu. Za a iya kare Harput ne kawai idan an tsara zirga-zirgar baƙi yadda ya dace, aka kula da ƙarfin da tsofaffin gine-gine za su iya ɗauka, kuma aka tabbatar da cewa al'ummar yankin suna taka rawa a cikin tsarin kare gadon tarihi. Ta wannan fuska, Harput na daga cikin kyawawan misalan yadda Turkiyya ke haɓaka tsarin kula da gadon al'adu wanda ya fi wayewa, ya fi baiwa jama'a dama, kuma ya fi duba makoma ta dogon lokaci. A yau, idan muka dubi Harput, ba tsohuwar katanga ko tarin tsofaffin gine-gine kawai muke gani ba. Harput wani shimfiɗar birni ce da ke ɗauke da ƙwaƙwalwar tarihin Anatolia. A hasumiyar babban masallaci a cikin duwatsun katanga, a shiru na bangon cocin Maryam mai tsarki, a cikin waƙoƙin Harput da tatsuniyoyin jama'a, muryoyi daban-daban na wannan gado guda suna ci gaba da amsa kowa. Waɗannan muryoyi suna tuna mana irin zurfi, yalwa da kuma ƙimar duniya da al'adun Turkiyya suke da ita. Tafiyar tsohon birnin Harput zuwa UNESCO tana nuna yadda girmama tarihi ke rikidewa zuwa alhakin kare shi domin nan gaba. Matuƙar ana ci gaba da kare wannan tsohon birni, ba kawai zai ci gaba da bada gudunmowa ga ƙwaƙwalwar tarihin Elazığ kaɗai ba, har ma ta Turkiyya da kuma bil'adama.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.